0: Uyingela induma Lakuna jizboma tabela kumawenza kaza kanhlala kaza wafanga ingondo Mina ngikukhele we abesi 20 yu Awufuna lo wami nemuwambi
1: Super
0: Awufuna lo wami nemasinge